Asimi na anyị elu ebe ọ. Ego akwụrụ na-ego anyị ada na-abọ. Ekiri ndị na-aga n'ihu.